Adesumai masemne nchemo eni yegana mampene His Excellency John Dramani Mahama. Hese wo shono wa magane mube biye uhono. Na tina yehono presidency. Oma mpanini ho. Wefriwa magane mbele vose isi huna osa wansa. Otiba kwa otawadi yeshuntino. Ufo sudo shawuduni na intino. Wantina gana mkwa. Wadenia chemo wa Belarus maini muna. Oko kwa niyo mkwa. Wanisa mtuefo ene kwa ya yamane bofo kobi. Edi mampeni John Dramani Mahama echia. Debe tofumbia wa debe sumye ewa magana inkromo. Oma mpani John Dramani Mahama kasa ewo. Jumedi ibia woye yasi ye yene Belarus Ghana forum ase. Edi atuja se. Enko bani se ene yonko fwa eda. Ama imi enu nte unibaya ayonko fwa. Eno yama enu asema yonko fwa. Ewo se trasa. Na edi kriya ye edi yaka hum. Afi se ye ye enfidi juma. Na enufra pharmaceuticals. Eka hobi. Apoti emu nyansapeni mdiye technology. Afei enyina mahonde ahonde ndie sumu nimdie no ewo seyede eka ho sedebe bebuwa ma gana nya faso nsakwa na nsaba na omso etime nya faso ewo ama gana emom oba pene John Dramani Mahama to aso edi tuja se kwa wokon wanko se okwetena se na wadi agro na afei so wahwe se do mani muti nemu mokwo se okopi yede ne mpuntuo de aba maganem de biamka sa akoba tan hwetia ohwetima ne ma oba pene John Dramani Mahama.